mamu awa susoki na lobi na kumbingambo pona zandumba yo moko ebisangai mobeno atindo na poto po oya kuboko lobana yango na peso signature ekoma yo awa

eswingai nalingaki dayo na funda yo mamu inutile na funda yo na kamati obe film ya makambo nyonso ya mabe oyo salaka na tekisi yango epa yorgo

sakanga na monoko zandoki oza kinsekwa ozali monyororo mamu ndili na kolba mpo na yo exemple nini okopesa mpo na basi ya mabala exemple.

na tali malamu tozali kaka ndenge moko eloko oyo oza koprofite na kati ya libala mpo ata oboti bana na mibali mosusu okopesa bana wana kombo kaka ya mobali na yo mamu oyebi keki ndumba na ngai nazwaka naprofitaka epai na yo te mamu koma ngai oyebi ke naza na nyonso mamu.